ibalut na rin ko buwan ni para buwang ating kasanang mayroon ang kaluhirin bago sinusikong hindi jojo'y dagang madyan ko matangitang madyan ko galumpang buwang ikaw ba kusugi ibagi sedekah